Alright, magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Good morning po, ito po si JM.

0: Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna dito po sa inyong paboritong Filipino radio program every Sunday. The Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po ay ika-20 taon na, mga kapatid. At we are blessed and very thankful sa ating Panginoon Diyos na tayo po ay pinagbibigyan at binibigay ang ating kalakasan para po dito sa ating pagtatrabaho, para sa ating pamilya, para sa ating mga programa, para sa ating mga tinatawag na plano. So ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magpasalamat kung ngayong Sunday na ito ay mga kaibigan ay hindi kayo nakarating ng maaga sa umaga. Pwede po kayo magpunta para sa Linggo, ngayong tanghali, no? Pwede po kayong dumaan sa simbahan, pwede po kayong magpasalamat. Pagbunyi ang pagpapala at pag-ibig na binibigay sa atin. At higit sa lahat, humingi po tayo ng gabay sa Kanya at tayo pagbibigyan. So bago po natin umpisahan ang ating programa, babasahin ko muna yung ating tinatawag nating salita hango sa Biblia. Ito po yung humingi, humanap, at kumatok. Ito po ay sa salita galing kay Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 7, versikulo 7 and 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Yan po ang ating salita hango sa Biblia sa Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8 sa salita ni Mateo. Salita hango sa Biblia. Ulitin po natin. Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga, mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 20 minutes after 11 a.m. At ano ang ibig sabihin niyan, 20 minutes after 11 a.m., pupunta na tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Kian, nasuwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Wala hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
8: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.

0: best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart Mortgage Move Starts Here.
3: Alright, maraming salamat po sa ating mga mahal na tagapagtangkilig. At ngayon ay mamaya po ay magkakaroon tayo ng Mystery Sound Contest. Ha? Huwag kayong aalis dyan. At kailangan po natin ng inyong mga kasagutan para dito sa ating Mystery Sound Contest. Bagong-bago yan. Pero last week hindi na nila nasagot, wala pong nakasagot last week. So ngayong week na to ay paririnig pa rin natin, magpaparinig pa rin tayo no ngayong week na to. At ang gagawin po natin ay parang $25 yun, ano ha. Ngayon magiging $50 na dahil hindi nasagot eh. Hindi nasagot nung last week. Kailangan po natin dagdagan yan dahil yan ang Yan ang usapan natin. So kailangan tayo ay tutupad, di ba? Yan ang tunay na lalaki, tumutupad sa usapan, ha? Tumutupad sa usapan. Yan ang sabi ng tatay ko. Kailangan magkaroon ka ng word of honor. Mula word of honor, anong klaseng tao ka? Biglang nagkaroon ng drama. Biglang nagdrama na, no? So anyway, mga kaibigan, narito po ang ating mga nagbabagang balita muna. Uno ng ating mga nagbabagang balita. Alright, eto na. Pakinggan natin ang ating ulo ng mga balita. Kanina po ay binalita natin, sinabi ng NBI na si Bato de la Rosa ay ano daw po, siya daw ay armed and dangerous. So tignan natin ang ngayon naman, ayun, okay, bago na to. 23 na obrero na trap. Naku, trap daw ang 23 na obrero. Alright, itinatayong gusali, gumuho. Nasa 23 individual pa ang pinaghahanap na pinangangamba na trap sa isang siyam na palapag na gusali ng gumuho sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, na kaagad na napasugod sa naturang lugar. Masusi nilang iimbestigahan ang pangyayari at aalamin ang dahilan ng naturang pagguho.

Alright, mga kaibigan, oras natin, 5 minutes, 5 minutes before 12 p.m. At syempre, balik tayo dito sa ating Radio Pinoy, 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At eto na, no, yung ating tinatawag na isa pa sa mga sponsors po natin. Maraming salamat sa Red Tag Days. Alex Taylaran, save up to $8,000 on select stock Tacomas. Finance as low as 0%. Free winter tires, lifetime free oil and filter offer. Red Tag Days, zero down in new payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Alex Taylaran at under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Maraming salamat sa South Point Toyota. Ito na, ang naririto na ang ano, mga tips. Tips daw po ito para sa nagluluto ng perfect fried egg. They all agreed on this simple golden rule. So meron pong apat na chef na kinausap at ang sinasabi dito ay sila po ay nag-agree sa mga pagluto ng perfect fried egg ba? Meron pa palang ganun na pagka nagluto ng itlog ay kailangan step by step. May step. Kayo ba may mga step? Ako, simple lang ang step ko pero yung iba rito hindi ko nagagawa. So unang-una, ito na mga kaibigan ha. Ang unang step ay crack your egg into a bowl first. Huwag nyo ika-crack diretso dun sa ano, sa pan. Ang sinasabi rito, to further ensure the yolk stays intact. So, ibig sabihin, kasi kapag diretso, hindi, bibilisan natin ito, matatawag pala yung alas 12 natin. So, ibig sabihin, pagkakinrak nyo yung itlog, dun muna sa bowl nyo ilalagay, huwag nang diretso sa pan. Ikalawa, cook it in butter. So, niluluto nila sa butter. Kaya tayo, mantika, di ba? Mantika, ano ba yun? Ano ba yung mantika natin? Parang ano eh, olive oil ba? Olive oil? So anyway, ito po, niluluto nila sa butter. All the chefs agree that butter is their preferred fat of choice when cooking a fried egg. So gamitin daw ang butter sa pagluto ng itlog. At ikatlo, control the heat. Huwag basta-basta magluto. Control the heat. So, the jury's out on this one. The consensus on what temperature to use was pretty mixed. At sinasabi dito, yung iba nasa low heat, yung iba nasa high heat, medium, yung iba naman ay nasa very slowly, low heat, very slowly. And then, in-stress din po dito, controlling the temperature and timing is the key. Getting a perfect fried egg every time the pan with the heated butter. So depende, no, depende po 'yan. Ang ikaapat na pala, aim for room temperature eggs. To get the most even cooking, they recommend using room temperature eggs. If you use a cold egg, you chance an even cooking time between the whites and yolks. So kaya pala pagka ang itlog ay nanggaling sa ano to, pag nanggaling sa refrigerator, medyo malamig pala yon. So yun pala yon sinasabi dito, dapat nasa room temperature ang egg bago iluto. Kasi ang tsansa mo ay magiging hindi pantay-pantay ang pagkakaluto mo kung may malamig. Kasi pagka malamig, di ba, yung iba kapag may part na mainit, yung iba hindi pa maluluto, yung iba maluluto kaagad. So depende yon.
So kailangan nasa room temperature yung mga eggs na inyong iluluto. At use a non-stick pan. All the chefs agreed that a non-stick pan is a non-negotiable when it comes to cooking fried eggs, with many specifying a seasoned cast iron skilled works best. So non-stick pan ang kanilang prefer dito, mga kapatid. So yun, maganda yun, non-stick pan. At ang ika-anim ay season while cooking. Most of the chefs also recommend that seasoning the egg with salt and pepper while it cook is always a good idea. O dapat yan, habang niluluto ay lagyan ng asin. O kaya pepper, 'di ba? Kung ano yung gusto niyo ilagay diyan, huwag niyo dadamihan ng asin. Masama sa atin ang madaming asin. All right. So season while cooking, lagyan ng kung ano yung pampalasang gusto niyo. And ang ikapito, ba? Pito yan eh, oh. Pang-anim yung season while cooking. Ang pang-pito natin ay baste or steam the egg. Ang sabi nila, this basic their eggs with butter, constantly spooning some over top while cooking. So parang mayroong ano, di ba? Ang tawag dito, parang may mga bula-bula sa itaas. So this helps the whites cook on top a bit, and then you get crispy edges set white and a runny yolk, which is my preferred texture. So yan po ang sinasabi nila na steam the egg, tatakpan. Yan ang ibig sabihin nun, tatakpan nyo. Alright, so mga kapatid, it's already 12 o'clock. Sumisenyo sa akin. Well anyway, Red Tag Day, save up to $8,000 on select stock Tacomas. Finance as low as 0%. Red Tag Day, zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Pinoy Connection at your Toyota Giant Country Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Station ID po muna tayo.